Whispers, Are You Going My Way? Narokambo thirungu mpwari na njomutaka minguri pakatinda kwe kakoreko mambo. Mini kwa ape pulimbo kusha mwapwena kusha mwori eriro rinde kundu mwori indo ndi mariko munyo. Kusha ulipo na mundu kumambu thirikareo unambu mawiko munyo. Kusha rume noho warara ulimu wangu kulipuratina. Wapatome ulipo thia mburi weuni mwapuratine. Mwapuratine kinyotenga pothungwa ishiripo njiripo. Ya oku hepa jinenu. Kujana na mukara mbopingo katenda kitu okakore kwa mambo oku amino shiba mambi na ngathika ku bi America ngali shiba utu kujua kuja atatatata owando kuveri no mbechiwa vindambi no kombanda anje teto wanduli nga ino kombamba ili mutu apo anjo okie ko hama apo mba komba nicho akaprena ku imbo veni maeja mojo ashunje vindambi monyanda mbyo angete tulingwi na ko virongo ngwina pueno vandu Wewe imenashi mwenyanda mundu kamuna shimwa ukatoa mbandi kongoze ukata kona kuathiri kutona matuhungire kona wandu shua shango mbirive anunaji mawe kumbula meshango mbirive mehindi kukure otao ora ndo mbirive oikoposa okana nuna mimbuso okutuwa kuinjo mbirive nji shua zumbo aihi tithu wambo aihi ndu Njiri ala kujamaika wadha rune, nguina kona kujamaika wadha rune Kaya mjetu mine utorongothi uropota, nongothi enu Nguino hindi wa mbirive Hindi yoko mundungo Aika kotoka rume, aika kotoka norusu yero na maza chini nengo Naku ya thungo Aia nguno kuhuli nguini Hivari meshima muka haka ina, kujama muka haka ina Piku jombu kanduwa unepo Oka mbakiri ya unenguina Hanjo mahungia ehe mwathirikari la chimu na ndubumu hama Pame pedhukori ime kuthirikari ya nondari yepo murilo Mwathirikari ya mwamba pira uri Onguina chango wachanga, onguina chango wachanga. Baulo huye mbuina. Inakuja mbarunja mehu ngile kono andu. Rume mape, rume matuthu athani rakandi polo. Rume mehu ngile kono imbu wakotum. Onde kodho mbiriwe, ngone kushi matuthu andu kangwa. Mbana pe kiki yao. Ongoze njio ponga ndanji no njitho kukwewa kutwari wanguina. Ape andu dho huye waka andinu nandu mazenga hatha. Thaye thea pono ndo hotele komamba. No. Inja tuto kia tanjo nao. Inambana vipiti za penjo no ambana tuika ukapeka karunda mbitha kuja au hoki no ye ya mbo au tenga uta no vimari va uri ndio ikukutumbi au kaeto ukarata au flexi kata au flex kata bivinda vyebyo vakuto kona ngwina obu shwatu njo ngo njo no ali na o mundara va iri kuja kakunjo nicho ara ro kuja vi monda tumiko tunene ngo the munungo monda takura mambo naje bai Kiro kumana lika namba ya miungu jongo The munungu washa ni mundatu ima tono ni Ah, lika Uyo mpina

okambothiro makethuno kushavi didn't we almost had it all ay mambo maisha nakuto vinambi bitwa oronga ni thambini atukaitha munda atukaeto shipereke mpena atukaeto ochikwa mpena atukaeto shihara kampena atukaeto uvinambi ni katuli ponondo kushaka kwa matenda hati ni nitho vinana mbano ni shuwa tora ni wa umbu meji uvinambi ni kusha mbano ni vya sana pini mbano tufanga atufa kwa wana wa uri tufa tufaita kushikoro tufa mana mbano wa tora wa umbu meji uvinambi vya pambini matuko hono shikwa ya mamba maisha nao Shiuro munene modo kushaka kwa majo wachi unye mashavi. Matu ungile kwa mbandambe. Na jambu hatizimba vea rokuzo china uli. Kurondambe na po mbandambe na upuma tuhungiri ya mupranu anje mutaka. Gomini kwe. Mo karuweze kietu nga kutusha. Tioro kapamu kietu rodo mbothiro rodo mbori. Na mimeka na mikietu rodo mbothiro. Imba pumeshuo. Pothi ambisha. Shiuno ndete wye njishangiro maumburi ro uliri. Arikane airu rumoa omurongo. Ya gaika ya po murongo mbona uliri. Mohindi ko nomora. Onela ohamadatu oimwe. Ombari ohamudatu onela ombari omuvyu ohamombari ombari nela ohamudatu oimwe ombari ohamudatu onela ombari omuvyu ohamombari ombari otono kako hinda kombudo thupi uliko nomora njo onela ohamudatu oimwe ombari ohamudatu onela ombari omuvyu ohamombari ombari onjisha ngero ndetu ye kushavika komekti nyandoro maumburi yonka kuthia ari rombenda ari yoshi ombenda imwe uri yo maumburi ombenda imwe njitwa kambara kako po omumburi umwe uri kusha nondere yodo album hovek Okaitha komumbure ngene okaitha komumbure ngene okaitha kombenda njina ohoveke kusha wakambura o R&B kusha wakambura o pop kusha wakambura on disco kusha wakangama pehe kujitho kuhoveke uya ndo ndo wakambura on by four o people choice on dolam kita o patresia ya ndivi na vimbishu ahoveke na ushima vinga ya mavishi ata kusha vya tuanyanda umumbure umuri na kape thorora tiyoka kukunyanda shimumba shimuri tuzo kuhoveka kusha tu ferenjo rati ya umuingo manyandiru umumbi hashtag DJ MXT kumuli pa mwema karuwe the ketunga okanda kanda nondali umuranga nashi kupraya vya punuma peka inde ya kito njiru kandinga pothunga isheri pinjeri popua udhu vinda viwa

mbi uvi wetu atu ya kumuhono muyapu kengu isira kwa suwero vana uvi po siyangu atondo uvi eye maene ni kutudubira china jima tura erwa po jima tuwa mwa kuja anda kumberi purano uvi mumutima wanje muhona keche njidubira nunga rinjambi chiri we njidubira eye wapura tena kongu mbiro yanje muhona ngatangwe ujariju muhona wetu Yesu Kristu kajikare puna ete umayuwa ehi nguna tunumwinyo Nembora muhona gali urithi wa mitima wetu na maulize mburuka wetu kukuja jimatu ya kumurungu wa muhona atuheri pulano uvi urondu jito li pulano uvi muhona gena kutudhubira nunga linja mbichiri metudhubire eye mapratene kungumbiro poko dhungumbiro wetu jimatu ya kuye nukuhino kulipulano ina yuruka pita vele nje kumurungu wa muhona tukumbe pamwe okuye paratemu ya puke Ogwe pa muhana kembundi, ogwe pa kembore, psaume, ditwa pewa, umirongo hambu ume na hambu ume, dewa umirongo na hambu ndatu, nganduku umirongo na muvi umuhon. Umatu wango kuja, umukwetu macha nda kuweli pura na uvi kocho muthubira. Pothia, uwewe muthubira, wapura tena kongu mbiroye. Tuvate rambe ponjapo ya ujajimatu ya kuya tuhiri pura na uvi, nungwali, Imbibi matu ningire kwe muhona tulipule nuya puke nuyere woye tuchiwe kujwe motu dhubire nuudhubira utudhubira uweza ruhe Uhara puno juwa machoya chihe date Menawa Yesu Christus Meku mbukuja jipenu munda uwe muhona ngume ya kumurungwe nguri pula no uvi Eheri pula no uvi Nungwari umudhubire umu ya kule muhona jacheri Uheri pula no vangaro Eheri pula no vangaro uruka pita wede Nungwari meri pule nuya puke nukare poye muruwe Mekumbo na imelai Yesu Kristo marano muhona wetu. Kawahari puna ave, imelai Yesu. Eto meruki roko minyo na godu tutate. Eto lahanya doye muhona. Tumoyeriza kwa vino wawa, imelai Jesus. Amen. Ye, pia kule tangirundi.

Omurari unjibifiro mbaranga Otivi yo NBC Nodara tiyo adhe do NBC Mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko Pwambata faneno yeko piro uyero shimbere Rompuro mayo vye varino mino ngo vye vari na hambo umwenye

NBA 欧秀啊。Vigoko kavyene na kukaenda na kusubana momunyo umwe viso kukurama kushabisubane. Oshikoko ihi ojila

0: gari ang lemak ingin guru kau yang jinak syarwe aku semitan lagi nasi mata muna ho cukup sya rumah enggak hino amat dia mitan dah aju tukung nak cukup sya mesti tambah hidup enggak tu yang je ko enggak tu tarik tu mesti jauh jauh erens dah enggak tu erens dah mesti yang je ko bangun erens dah aku mesti tambah hi rumah tu dihong je meri hong je ro mana he pero nabi silenu kasane kira kira mengo kuah bau nak kuah yang muncang gama kita bambo ma ke tiari sila kuku jasi di pemain bopen onjira taro mundungwa utiro kala konsegen di rumah mundu muya kuriogan duri di banda mundu kuja kurang biye biye di hongko kana ko mundan bisho lekmo oku shera ka kuju shikwai binon di engko mo kuku jari di mei rohan doisi uri hongga kompan de benda ko burungu lambo wi narungwe u konji fongoro mula ukura ushitafi Ou yana mundu moderi kuku jomu tandango shimaka kotoka kona mipia maeka onji virorume jime kwe kushota kuinjo mbitu njitu na yaru kuruma na mipia kukusha tu ene nukupunga oshitambashi haro rongini kupare kumurungu ambara mtu mdojo muna kusha ambara kama yungindi no ngunda mwesha nao mdojo sha rungwe imba mberi moshitamba ave panika sinene kukushanga ino makulu oshitamba jaheruka Bueno, viva rero yo presente ndatu. Me na kujangunda perinao o ndera ndauto kia kuna mipi ya madhe ndade ruka moshiva rero. Nonga rike kushakalunde na gano mipi ya po nda registro wa mwana mipi ya. Po fio hoshi toshi hoshi hoshi hoshi hoshi madhe ruka kuya mapeshi ya pasana himu hoshi ya omuwero wa patuwa katiti nambano cho ondra himu madhe rero denge muwero muendo patuwa na mapa. Ou já se assim o patrão era no massa, o moço muito angelo quando me disse a verdade. Ou já o cana que mo kawa na visita dele na, matou opa, matou ele por já, o moço já se riu, mas ele arquivou que ele não presente em datunga e vai ali por um branco para ele que, o moço caiu no curva na cara dele.
1: Oh, binoa luringa hoje está negro, o chido já viu o jamba o. Unutuwe de pege pego tu zeme hino nambia katuwe tunutuwe de tunanambango hino nambia chiu tuwa tali watu munu cha shoshiri tuwa wali angapuwe de kuthake hino nambia kie kuwete kue kutale nambia
0: sinene uri sinene uri di rutenga tenga shake hino nandaya kuimbe wari nambia piki nambio avisa obanduwa tenga tenga venda kolo park kukura nduti nambia o sino sino nene na mipia irandika tusha o landscape moyembi ka peno tuwe tungi o muronga puha kaina kuno o donde ndu o donde ine gasho ina o donde ndu hena ere ndi ko vi o mona mipi o yo bando wengi vengo kia ya ve ke kutara konam singo a ruka mundambo arwe kuno ruwe ndukuda o ndetwei ruwe ndukuno mitimbi ya kurupa nga hino dhombure mangete tano pose mitimbi ya kurama so okujo shinaho oina simwe o wandu shive vanga kukuja shiri kipi tuko kienda kona mipi ya tukataro ndetwei nchi uivariro wandu mbehita pose silimo kienda ukataro sose slei o vingyo maandero ujiri Owe no shinga wataru kwa mwana mipi ya nai Oruko na nduku za Office River Canyon Office River Canyon na Mwunene oishi ya gari kuingi njini mwa Amerika Kenya na njuku za nai Okusha o vandumba muno mkirenu Kenya na shima yudusha o Kenya na aro oishi ya gari hili mwana mipi ya Oshina hoshina jishita kushe mungu siri maono ushambuwa mbisi Kienda kwa na mipi ya mchoka taro inamisi Kudambo okotoka kukusha vi o andumbambe yungo o environment anu kwa yamake shua kusha o Namibia mune eri hili mwenao shua yangamu tukonga peke peke o mbunguro o mwingo o miki o mahimbu ya unguru aviha nika shineni o kusho shishi yeta kukusha nuhu mundu unwe maange kusha ngunda urime hile mwe mundambu uno vimbuku mundambu unwe uno kuchenguza mundambu arwe uno mirunga uno vikwai Ovinambia viziro oshinga jisianja oyule omundu mwenguno ndero ku okutara omahipo mbungura mahipo mahimu ngombu ya nguro kusindo landscape na okunja wina mwana mipi ya nao owando shue ya awe konje kusha rutete ndu duri yangwa kambanda urumburo yuku kandu wae tosho

0: Ewo shinyono shikoti oumba ko Namibia. Shinangara omushithe shinyono shikoti wahiti mo Namibia. Omarandifiro ko mahiwarwe maisha erwa shimanga oparukave. Obombuika otuko ndoto ko mbanda madiri havere. Oviungura mabipanjara. No uwe woshimaliwa maukavada ko matau. Shimu ya mo Namibia. Alika navatera kusha ovina munyo wetu avihakara mo uweu. We terere onyama pa oviungura aviopoma ihi. No kuhi na uthemba wa mahiti thiro ovihe pambio mehi. Okudha ko ruparo uweru kwa ovina munyo. Ungura kwe nova ungure warupa roweru kwa ovina munyo pomikoka omikonde. Nuku horora ochikuriri mbacho ye. Matruku ya kura mo Namibia. Lianga mehire tu ewa dino vi ungurua vionthengu yowye. Ombate roye maishevere ovina munyo vietu. Ombuiko na wina ori ya wetu. Wetu. Konjivi thiro wako murungu. Hakaena kwe norupa roweru kwa ovina munyo ropopedhu na ove. Po orupandu ilo mahiti ilo mapiti rovina mehi. Mwukotu wacho mwife ponela ohambo umwe oimwe. Ombari onelo ohambo datu. Ohambo ombari ohambo datu omuvyo nela. Po oimwe po ombari.
1: Ombadu aikoka. Pokuru okwetu tulabaera po obinambi. Ondwedu yongombe, ondwedu yondu, onjembo, ohauto, omahina yokuyatata, epaha.

nene o donongo wokutunga. O wakondo nene imba mawe kara netu heo kodo proyeka lokutunga o donjua o dore sabate. O munungo masiti o maningiro maso kukara na imbi. O sito oreshe muni o indaneta. No mapira yo mahongero wokombanda njilo ndimbloma. Diashama no muhunga wokutunga. Nuzoku uzoku kara no njibiro yo lomburanda to win. Nuku imba mbehina ombapira yo mahongero njo. Mosoku sha unonjibiro yo lomburanda no. Nuzoku kara no hatoi wokusha ove unonjibiro yo koma no lomburanda no. Ngiri mo lombapira ochoshi la isiro. Ove lila omuna rupa no mate na uriro wombuniko yo lonjibiro lo resevate mo Namibia. E disa o CV yoye nolomba pila lo mahongero oye, polombero lo muna ne wachila tasho luko odwaro ye, po kaende polombero omuni, po hinda ko email yetu nji people@firstcapitalnam.com. Omurungo mayuwa ahia shita yetu dia kapitile, kumulimbo uji hambo mbali, uja omoto nongo ze uriri, kumawanga kushito maningiroga kapitile nga, okusha moto nongoze oduno ako kushanga hino shia kapiti ni maga ina ku mungu pointe no mara ngwe moto no onela ohamo ndo imwe ohamo mbari ombaro mbari omuvyo ine omuvyo onelo ohamo ndo imwe ohamo mbari ombaro mbari omuvyo oine omuvyo ya shoto no mayo ko kusha kako twapata pakati apata ngoma wa mapato ya kapitire ovo muture wakakarara nongondoroka kumabanga okutunga pa okupwisa onganda yoye. Kona kuhepa okuhinga omikato okukapaha obitunge o McKenzie Micro to make a hardware. Ilipo pedu naobe, nuina abihe bimohepa, pwika omade wete mbaroye, randapo McKenzie Micro to make a hardware wakakarara, o McKenzie Micro to make a hardware ediliro kombuniko yonganda yoye ete tupatura modo irinta o manda ha ga korisha tano okuda mo ha monda tio muhuko munene ngandu mo hinga yo hambo mo yomapeta oro yungura okuda mo ha monda tio muhuko munene nga mo ini yo mapeta o thonda ha okuda mo muyu nga mo imu yo mahatenya konjizilo ko murungu muhaka ene na imba okae McKenzie onelo hambo ndatu oimwe oine omuvyu ohambo mbaro omuvyu ohambo ndatu oine tina mbakera onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe oimwe onela oine orudu romaka endo masutiro oshimaliva sho utukare na baremane no bahepa uke koshuwana yero shane iko mwede mbi oucha hambo mbali iko mbura nji. Apo urune oveshimo zo kusutua oshimaliva sho yesho mbatero yo utukare. Ourema neno uhepa uke okuturungira mwodombero do nampost. Oshimumba sho mazute shichika uta no mazutiro okuda shiari yetatu kwa mwede ucha hambo mbali. Nwa wandarehe mbeha vara amuye pratine o mayuva wenu moratio ochashipekara. Iya. Imba besutura kuturungira monam postcards. Vasutura shiari yeva liko mwede mbuye ucha hambo mbari. Shimae kashita yene kumwede mbuye ucha hambo mbari waka piti rembo. Imba besutura monam post okudha kwa mayuva shimae kashita hambo ndatunga nduko murongo. Ndiendese ni naku. Ovanashe mayuva waonu mayuva kashita murongo narimwe. Ngashi maya kashita murongo na tatu kumwede mbo ucha hambo mbali. Kumbura nji. Nuimbo baru mayuwa shima ya kashita murongo umwe na etano. Ngako murongo na hambo umwe kumwede mbo kumbura nji. Nuarika ne puratene na wa mayuwa wa mathutile wengu. Kukuja uheke ya mayuwa ndi hele oroi. Menara kusha obeshuwa ya mayuwa ndi hele oroi. Mwoko kuhanga ukakatuna kukufatela. Menara wingi wabandu oveni mpe ya mayuwa rao. Konjisi loko murungu, uruna kongode o sharinji, onelo hambo ndatu, onelo nela, ondato nela.
poco email.

0: onbara bagiti ne bari hamo ndatu kuinge ndenga bari wandu bego ina umwe manyiro ji baro ji mundi na yo skola ipatru gari ga ne mabe kutoka mitri at kutoka ungure baro ma ipatru ungura go kojiwana kamwe ji mutare mamwe ji tv inge akane kuno rata yo no wingi mo mutumuro mo ga mo mutaje yo foro mamwe ji tv ji ngari kana le kotoke si baro ina manyiro ga posule ona ye munu lebe oskola ye uti ro ya ita ko mutu mo rapo ondereka go skola ndaro ndere ndawe wapo Chulongo mwende na kakarara na mbano wakama hitu maningiriro mzaruka po jimanga uliri njiwini malitama po kusikula yonditi njiye po mwurongo na ime kutama po undu enu mbo uja wangura hii kula mbo likane maningiriro kusikula hatu mwurongo nga natuka amatu kwa jikara katiti tukuna wangu wengi katiti kusikula ya ipatrike no wangu mba jivaro eji ya nini wakuna nukua etaiga mwitanu jipoka ruwele yivaro ya rondo
1: kukua ya basinene
0: Omaraba kavita akagarara.
1: Kweba chinene na toko marama kavita. Kwa mbiende ko chinene biaga ne kuno mtu wa ruko rora chinene ebet yeser kawa pirura. Akanza labako nyembe kupe.
2: Ya okuna no kuhepa mtu moko lifa bantu mu mulamba yetu. Nu obango kula kidalika na kumundo he nguno mukuru ndupo kwa kondo kamaliba ngo akeko mafutiro. Matu wangu kushuwa uja hapo, uja na shetu shatuma upete kipi, uja mwana wa mundu shumu wangu kushuwa wa kurundu veta vehe, mbo nutuwa nigire uja ngari anjo mana wapo mbero ya uruko ndwa, tuungu lireko, tuko njiso kutu kusere karela nukuhu hakaena nozonga ndaru maenda mbe nozongu ilo daondo, nuno hawa ndo shuwa niya kalido miele vivali, uja na waka tisipa lilo uze ushi wa wautu kenda vesu wa muru panda muno mi, na waka kawahi lilo viha uto wandu nuka kawasu kile, uja mwana wa chumu wangu kukua kumisho mwesi mwono mkuru nungu wa kukua sukua kondro shimari wa rikana uja, Katia nje manandi ndi pomberonga ndo komanda ha tukonje sokutolera mbo hakaina kuno longa ndano kutawe harume makai no mapia mwa vipombo andumbo mai muno maonge u harume shwando bedi hapo matondo shwange muno ndanjara no hanga u mundu wango kumbo kambongo uli ko shwana chetu cha chinene kuneno ko hepa
1: okwe basi nene kanzela
2: ya
1: yero kanzela gondwa chinene epet yeser kawa pirura ngo dubenao
3: Omurari wenjibi firombaranga OTV yo NBC Nodara tiyo adhe dho NBC Mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko Pwambata thaneno yeko piro uyero shimbere Rompuro mayobie varino mirongo vivari na hambo umwenji Ove okaere orwadero mapiti firo Uomurari wenjibi firombaranga Odhara tiyo dho NBC no TV Eyubarie Wina matu nyingiro nje firo uja odhongo gora thaneno dhetu dhe pweba payua madhe kara madhe thunu amo vikando kando menaro mapiti thiro omana mwenyo korukwiko wa mahole weko piro uyero shimberendo aruhe ondenga podongwao oichabali pwinji helipo omurari wanjibithiro ombaranga

0: oimwe po ombali
1: yebeje minute mirango yari na ine mamovio mohoka no kodha chime ipite mamorongo mbona kodha ko kuenda ko hinga morongo na imwe ma tupuratine ke wingiro ngo ni aruko ndura kwa bangoro ko uchiro nguri yo muhene ndu Julius hamunyera hambyuka ngoma anje hongire ndino ndi chiro morongo ogusha ko bengu riporati yo choko cha matu ndoka ko rutenda po na manyinji tukarapo yo vina ndengo ko chwana no mbudhi yo morongo na imwe imbya bihe katuno kene no kana na yondino ndi kuicha utwarere nao.

0: Arigana kumu nambango nguma yeri mithetu wa makatutura oso wetu vanahenda na marula tonongo yiku ningire wanelo hamo ndatu wa imwe ohambo umwe muvyu ohambo umwe no mivyu vine wanelo hamo ndatu wa imwe ohambo umwe omuvyu ohambo umwe omivyu vine arigana tu omeri hepa chimangane oningire.
1: Ombadu aikoka oshinamwenyo shishaberwa ombura hapo shishitwavi kusha ongombe podo ongombe ondu podo ondu ongombo podo ongombo ovinamwenyo mbi ete katuli ongwa eshituhali ete tuyakura kusha oshinamwenyo shishaberwa iyo ombura po shishatu iyo omaraka wombura omadhenge wanjambi ete shomuhoko mbuto thubera njambi butu mutanga butwe mupondengero ovinamwenyo mbi ete katuli rumwe omaraka womburanga yetona mumuti kusha omumbonde kusha omonjiwo kusha omoshinanga mwashihe nete katupula njambi kusha njambi washitireye okuya oshinamwenyo nga mwashihe mbi oponganda ongombe podho ongombe ondu podho ondu ongombo podho ongombo ovinamwenyo mbi tuviyakura kusha vi omadhenge wanjambi muna ovinamwenyo mbi ete katuli vikaningililisiwa uliri avihaliwa okuyanja ondjudhikilo po omadhenge wanjambi okuyeyakula ngashiti oshaka ombango ye ondu njambi kapimbwa ombadhu aikoka
0: twece ongoni arukondvora kavangoro kouchira ndino ndinjima yanje hongirayo uyawo matuheruka kurutinda narikane rairathane kukucha o programa njo morongo na imwe kaine kukara konu njo mbure wina kaine kukara po pula

ungithiwa ko chibeta no bomenete o mirongo hambo umwe na hambo ndatu tumwenda ungulithiwa ku kambulo mahunju no manga po iyo manga ngieta po mirongo bibari na ebali okuweza ko odo kilogramo mathere hambo ndatu mirongo hambo umwe na ine do mahunju nga kambulo no kuhena uthemba onda chibithiwa mu rukondwa nuwo mahunju shi adana ku kambulo yanjwa ko biwana okulia no kuhupamu o kwa njulo mbere rondeta po murongo na ndatu ko makambuliro wa mahunju no kuhena uthemba mu rukondwa o rupandwi o kashu okamushonga Island Fisheries Institute vaunguro ma po va kamburo mahunju nga o finger links ngeta po mayovie fere nao mumu no mai o mahunju nga o three spot tilapia o mahunju nga o red breast tilapia o mahunju nga o African catfish na mahunju o mayobe mirongo bitano nga anjwa ko batuta mba mbe hupa kehine hupo nu o batuta o mronga na bibari bamuna o mahongiro o kudha mushungura shoma sheberero o mahunju twakara no shungura shoma nguru waku mwe shoma sheberero o mukoka o mukuro o ndondhu pokati ko shawana na Angola ukonjitho kushurura o ngaro yo makamburi wa mahunju no kuhena uthemba atuka pita mwishi tambaho isho tutu mbono vikunwa orukondwa rwarangata sana kune hindi o shawana ne hindi o Angola nu o wina o shipe no maunguriro pondondo yo uye pokati ko mahaibaringa po mahia etatunga o ministry yo mari ritiro do nge chefo na mipepo do mine no bia kife ya anjo bi unguriso yo ndengo ndo la dana mbia o mayo bi mathere barina ya mbari o ko do nge chefo do ditino do pokati na wina o kukonyitho kuyama ono kuusha veu biungulithiwe kukonjemero yomukoko mikondeo pokati ko mai moro sito hisho njeverero no upore opolife ya Namibia murugondondura kamangoro ko ushiro ya ikuta ovandu eyo bino mathere tatu no mirongo vivari na vane nunai o po ino tubebe to biungura eyo vi o mathere tatu no mirongo vivari na vane po thiane vandu mbiri mo biungura o mathere hambo mbari no mirongo hambo mbari na umwe uliri po mapesha o tubebe tututa po mathere tatu no mirongo vitano na tutatu katuna vandu o viungura vyo ndondo okombanda ombi obyo constapela obumuno obihabero evifere no mirongo mubyo na hambo umwe bima bihepo bandu obihauto o mirongo mubyo na bitatu o mirongo mbiri mu rukondwa o mirongo bitano na bitatu kabia kula mo paro kade uliri pupe ota otithongaro yo maunguriro yo polise mu rukondwa morwede kumatuhungirire ndi o va polife mbeta pefere nao omba kutiro mo bihako byo constapela nu ma pe batele kusha vewede ondengu ko chungula cho polife osha chima beta twa mo dotaciona peke peke lo polife mo rukondwa nu wina vahitithirwe korutu romeri nane rowonjevere ro pondondo yo rukondwa no rukushevera o rukondwa mumuna orutu rovana ne wolokeleka o mushito hicho mahaka enino orukondora kavangoru no donjira dhoure wodho kilometa yovino mathereta no mirongo hambo ndatu na muvyu odho kilometa o onjira yowure odho kilometa o mathereta no mirongo vitano na ine onjira nji obijivisha obitumena yoteya odho kilometa o mathereta no mirongo vari na hambo mbari odho njira dhongrevera odho kilometa o mathere hambo mbari na mbari o odo njiranda domuheke ndenda gakihi.

0: twakaene rukwa mugarwethe gituko ndunge ya peke ohungano bikuri bitunge na wina obikuri amwaitu atere oberuke othemba osha rukero engwi
1: nei madu itimo bikuri ya obiyanja mathakurutu po bikuri ambi biyanja mathakurutu obikuri ambi vida ko bikoko twanga tujumuna oruheri Omahangu tu ishu kwa kusha ovikuri ya mbiri oyo muhoko waro enu. Pothio kusha shuwa eno ruhere omahangu. Moshi tivi morinu. Mavi unguro shi ungura shimu murutu. Oruhere omahangu. Haki atuka enda komurungu vikuri ya roshimuna. Oruihi. Oshi haka utu. Kushoshi haka utu shosho ushi. Poshi haka utu shoshi ni uriri. Mavi unguro ovikuri ya vimwe. Ovikuri ya obianja mathakurutu. Haki atuka enda komurungu. Omiriva. Omakoroni. Ospahed. Nu? Ya re omboroto po okirika otha rumwe munko munene shimurerero ndero munko munene omboroto kunayo okirika otha unayo mayo ngro shungura shimurino shimwe po shikwamuri okay
0: osha wata muno kama kimweko mbi kulia noto hanene shima mtu laere na mba wata muno makoroni mba wata muno spaghetti hapo ina mbika vimwe po ngai nobe hanika kwete temboro minu purume ganatu shua
1: Omakoroni no spaghetti viungurwa po viungurwa shimwe vikondwa omano peke peke injina ikondwa muna urene umuka munika shimuno spaghetti injina ikondwa muna ufupi oputuputu okamunika shimuno makoroni kusha ovikura vimwe mpya kondo omano peke peke uri oshiungura shishungura oshiungura ovyo mpi viungura murutu oshiungura shimwe ovyanja matha murutu
0: Pothia shapwahe shimuna mbapo hata muna kusha Kumbanda minu itu tamu ni agusha ngatuta eko atulio wikulio wingi nungatulio wikulio wititi. Usha no hopo tuhere shimatulio na mahangu na yemba usha kapena kwehe agusha ukulia shinene po na ye.
1: Onauri. Shumeyuwa shimoro mahangu kono kahepe rugusha ni nindi mwango kurio mahangu, mwango kurio ruihi, mwango kurio spaghetti, mwango kurio mwango kurio ruihi, mwango kurio spaghetti. Ovikuria ishimwe mu muhoko mpisha nene otwako kuno muhoko waru kuno muhoko waru kuno muhoko waru kono kuhe pavi himi bata muna mbi mushikando shimu
0: oko vionda vihe ni poko wakurundu poko unashotiti poko umeshimu nambi mwata muna mbi na ingadu ngo kutwavu yukuria mbi oko kuruturo mundu ulika shono kuhe na shondo shono mbura ngapi
1: mbi ovikuria muruturo mundu uriri shidwa katara kova na she imbo vatiti shimuno mwashe uomiedhe hambo mwuguma uto kuri hongo kuria omwashe uomiedhe hambo mwuguma uto kuri hongo kuria kanari shimwe no mwashe odhombura ndano po na ina na ihimbo veno odhombura o mirongo vita tutunukenda kompanda numba veru mwo ovi kuria mbi pripewa omano peke peke
0: ondugo njo ke yuwa shuwa na shuwa pratene mekamulesha wili nao Tupratene unau na mbuma uya mbuishwa na shopratene. Mapea utupe omungo mthemba shinene. Karanawa.

Kuri kene mbere dokje ya pito mite umuro na imwe ndia piti mombari mati nya mupura ndinyo mtame matuthu ko shichito shina makurungu chinene mihindi o Namibia sho ngananji o NDC pamwe no nipama nja shichito shiripo ruvini gamba mbewe thamba we nja po dhonga kuno wikoye shichiripo ruvini ombi wana mbi wana kusha shime ingiro mbi wana na matu ingire po ruvini oro B1 city center o yana matu ingire mo murungu wo ona tharita inji o yakatutura o shavi koma oko yayo shimodo kondropa kuya mario makongo manini mario mberonji o yoshira shiswapo o yavi shwata koma oko nga o mamuho uyo ni shimodo kondropa nao marire o sevesa inji o totala o ja urwendo ondi bond puhiti ambo shimaito shimaito roma tembo kienda ko kanja ya osile sanjiri mbo uri mo hukimbo o pupene shishito shiwa nguna verimbo ngwa

copira Africa America enda copindiro ye America enda ko murungu ya nonda de kuja o mahinga ya Africa ya tapaka tokotoka ko nganda o shira che morogo i shere che tenina nonda bya ngene no machine ende ni ro kuja ka ko mamboyere na bina kuja ngo mamboya shere bimatike kuva mapeta ngati ya thire mukuru ke bajinini te do andona mimbi ori nonda liwa yako yo UK ngo no embi do mando wa kutumu mtu ka ko UK makubi shishiri abantu bana mimbi ya Udo ya ete o andumbo bana mimbi amano kadama ko shishiri abantu bana mimbi ave hakuna jindro bimeri ba ave hakuna abantu bana mimbi ya Simule etembo ona mabeshe mako etembo a Europe anu shiri abantu bana mimbi o passport ta yuny kusadi wa kwatira pi Namibia yeah me ngo kanango na mundu wa kuhonga mwimbo ndo kuya atu hali mbiko na kuma tuvu nonda limbo bandu bine ombiri mu America shima tungire ni o mabeshe abi shiba bureje no o veune po di poundwe I'm an African American. Kashavi American African. African American. Poka uka ngune te mutu wadangu nari. Kituwa ingina. Tahanu, o vandumbo vana mipia nu. No, nonda riyo ongaro ya yomeri shindra. Mea vandu vana mipia. Nonda yako na mipia. Shua ango koritho mundu. Kushavi ya vandu vyo tupuni ngile mariwe. Anjika inesha alimbe vya kwa alina Ndo mwini shakari yon director kumbana mina no huka utu kuhingi la karo Nga hindu mwenye mbathino yo vya hako Mini kwa Awito mito milengu yoni na hambu mwe Shambi haka ni nombiro yo kasha unga kathona investment sisi Biku tare mwishula vya nkiro kandiyo ndiru shatano video konjuo Ondatu shatano Ondatu shatano Nemeko perkuni

Ne coupé o R&B yere don yere dino dino ti o ine shadon reprene ko mbude ko mbuno mbude e coupé o don jelo kala re don yere dino imbo matu ti mo don disco ngino kero kangu ne ori shatano ina coupé ratin ndan shatane ngiro de ko garo de ken ga ko.

0: wacha omakurakuriro wehi omana mathapovi dhumawe vyato ni nekehi ndo shiaro minungu ibali na yane komwewe uucha hambo umengarano nuwena yathiere ovandu omayovi omurongo na hambo mbali omathere muyo na hambo mbali inokuhina dhonjuo wachako viwale rovithini na wakoshi veta ovandu mayovi hambo umo mathere yane numirongo hambo ume na vivali omba aminwe ukulako makurakuriro wehi ndo mehindi o Venezuela mwamu ni kwa o makurakuriro wehi o matiti eyovi no matere eyovi ethere no mirongo vine na evali. President Donald Trump wa Amerika waramba ova ungule uorutu wehi ndoro matoro lero motu kondwa ombe no meri dhiri la kurutu ndo kukwithika o matoro lero gehina kuparitha o maraka komurungo matoro lero inga wa mwaka tike kwede mwemwedha ucha murungo na umwe. Utupatwa Amerika todhombu dhe tachivitha kukucha. Uwanduwewa limba, beri murutundu kara nodhoko muthara ine. Imbo wewa limba va vavale kwa iyo chila chodore Republican. Ha, veva limba uli kwa iyo chila chodore Republican. Veri ithire moru kurumochi ya vero shao mbura nji. Imba mbara mbere wenei watoro wa iyo dho Democrats. Nu onjivi thiro mara mbere wa ya wo ya hindire kodo email za wo erero. Kodo Democrats dhana kauro muka mbombo. No mungule omuna chako. Shukoma na morutu lwe hindiro matoro lero. Shimu na mo Arizona. Andrian Fondes. Ngwasha. Omara mberongo. Kaena meri dhirira. Nu oma na umba. O senata ya Amerika. Mark Warner. Woruko ndoro wa Virginia. Masha. Omara mberongo. Yethu kuliro ngendo kumukwatera au wa Amerika. Kusha au chira chine. Wana wawe dhako kucha okuithapo gamwa dhoko muthana ndathi wapo omyede kumurungo matoro lironga omokati ke korube dhe romana neno kumburanji omukambo wapeke ombuma uhepa omakahuru liro okudhako unane nanga ongero maandiru ombudhe ombudhe iti yawe mali dhe chato no hamo mbali yoma peto manene wandino.
1: Yeah, I'm being

0: mushira
1: pumapeja ngai inoshira icho chitenga washa mayuvi hambu umwe nomathiretano nodzomba ndi mayuvi hambu umwe nodzomba ndi longolto okay aindeko ngai nongonda tulipo chimbire icho komise nei ngai nombowa maitho kulishangiso vira vine vandu mitanda ponga mo vandu ponga inovira kani nuinjo mbatathani nonjo washa irimo kuti chiurongolo chomise ovira vine mamwango kunanga po mitanda po lwepo vandu vamukwana ete nei matwingwi nako ipo the nomati yatulishangisa itinochira
2: epurire wachinene mwithano wanje ochimbumba chiri nene chitamune bodo development chinene tukonjitha vandu kumekurithiro nomekurithire te mundu wakukonjitha ngatu wakukonjitha rumwe ko vandu mbomba ubomba habadangari ko spana do second division na kukucha rumwe veri yarithire po po anu bahabada ko spana do first division uja veri yarithire po uja tuna menda tunji opena ko kukanga mwanjo spana ye po the mtu mundu cho nini kidachi no papeno pra uja muta zari ko spana do rumwe ndo ngamba mtu kumunyani mwe singa nyamu second division ko toka ke yuriri o nyane bo second division na chiri chiri o the uchine na uja chine te rwa tuko etu twa kunja uja o band ve kare mundu ndo mekuritiro mukwenu pona po abada no eno nine no kubada uja tuna menda opena ko mingo bwa thana ko kenu kambo spana do second division na po nyane menya na second division ko toka ke yuriri ambara mtu onauri mwithano anje potheanyo tunamenda pondone yo chimbere open auri potheya amatia nyo spana the second division
1: kwe bajinene njongo no mndambu ana chimbo akalona chimbere jo komake onet pala no
3: njongo no kulino kwe pa mwithani dangi chinene ko karuvi kwe tupe o vapurati bavi minikwa uparanga iha ile ona mibia ete tu o puma behewa tunamenda yo youth o youth heroes cup mundambo net pala o mundambo net pala mayandro mayo ya bombari o situke ya bomberisha githiro mo motime ihe musho shira shi mo sherero kotorem o mathere ya bombari mathere tano o mathere tano githiri mathere tano o mutare o shira isha por wero utenga shota ru wero utenga mashi muno mavivi o mayo yeta tu ne kopi no do mentali dure ya doka panjara ko doro usha dure ru ya rusha bisheni ru ya rusha bari o usha mero o mayo ye bari no mentali uja vira vive mbeka panjara ko maringo ye baro matheni na arihe arihe bari ha ru yovi I ngo ebari nga kapanyara ko kumahore ngo ishabari ku theni. Yo pona tapirina muna bone pala. Mehe ya uka theni nana.
1: Kwe panje ko shira tu anik.
2: Ndangi jine mwitha no anje kana no kupe ko nyitho ja rumembe we the po minjo tuna menda tunji. O tuna menda mwitha no anje utirombura ja thireko. Ushinga tfautire o shikano jitenga tenga no omundu muto mundu sharuka komambo ngonga mayu na ngomu landwa hange kumadukia rita kucha ochinashwa chito chinoshiwa oiraiwa bandwe kakara kongotwewe katukonjitho yarume tupandere po ambara mtu pokuchito inambebiwa oirahe otuna menda ikaitho amaipuri wa iria bandu kabe kuhita okucha omburanji ambara mtu eto tuna menda tu tulimo kundu wa kucha tuna menda maya lune bateuta munumwe arita no papino pora ngocha chwata na kospana ndo shimbere wangare po marite no matia rito yo o kospana mai no kirichangita chima twinge no kospana murongo pede munu rukuru mundambo chimbere mundambo ne palo spana ine pede munu rukuru ambara mutu mune kujavi oga ndichiri chiri bebe no matha yo kwango kuita mutuna menda ji ochenje muitire ko byungura byo mburanja dzuko mika tfari nayo nuno chino china hyper singa muya rithu bedera mwiri njimi mumburanji twata no rishiche ochichitwa chetu mwingwarwe matu twapo omatero dzombade matiromba denga kutota panga ochari chomu batere chimwe chona kuti unokana je kweru mwangwa rokya todo mbade naka akandri pa poru mwangwa rokya todo mbada ka fora kukunjita kuti anu mwangu yandithire pondondo amga pata podo mbarembo opo andere ngatukunjita kuti anu no tukunjita yamwe muyetu ando mitanda kuti abiye beku changita ko matiro dombade kuko tuna mira chimu nanyi ochino yina hyper ko matiro dombade ochari chomu batere nuno ngo matiro mbade nga matukunjita ya chingaire tenga orovingura ovishi kambia re singa takana yo maravye sibyakaenda ravya bimunika na matuko tokarukwa kuratio na imbo anashwa kazo no wono bondo mabuga tatoro abara batieta na poratio mba obina bye kukuringira oveni okudambuka enda ko murungu tyo kanaka na hyper mundu ko chetrekarera rubye na mwini yimwitano anje obokamba nindo ma yango kutuatera ojo sponsor nda uja nindo matwingire nitwa kula mino okambwembwe kubatwa kupitika puthia obokamba nindo ambara muri chinene ondi batu kunyida mwe the to kana kwa ogo kulambo kenda ku mulungu cha uchino china epero kuanga tene pamwe chino china epero tuchuna uja angaro ando mitana chinga mayu ngulitwa yo rutulolile amino mbiko kana ambara kananje yo kana katito muniko nga mwenye nene uchimbe kucha mitando mingi hapo mwitano anje via povi chito hapo thiwa nubwa banene kavene kukara kongoto ana chiva kemuna nubwa veni mabiri nyandoro vimbere yawe Mumadiri sapuru juu kano chima tuangu ya wando la nini wekare kongoti yetu vye povi chitwa Tujembuti yetu kuwera era Angalire mbwe vini ngama ipiti pochi nuji ima ingile Anjuu mundu mwenino punga hali mawe ne kutiri na mkwana Mutu mwishitwa mkwana mbiasa tunangu wando la nini jineuja Wishitwa kari po nabosu wando mitanda wando la nini ngaveye Kono jila ujumwashi unyando chimbiri po matodo mbade Opo wa indi mgo ulio wande nembo Matu njiru wando mitanda uja mwithano wanyi shichiri veye Wishitwa mbi ambara mutu Ovyo siwana Tulipo nabu kukonjitha uja mutu Oshiwana kulambo kenda kumbu mutu kaende pamwe Nochi nuhi nae presinga mwenye kuzuluwe na mwiri nji upana. Mithana nji upana walika wainene. Opomba ya kujitwa chiti chuo shumbula njia dhukono. Andu mbula njia dhukoji chiti chiva. Wautirembo kwa kulisha ngitha. Kiehia ingo ambara mtu wa maungulilo. Na ingo obisitu wa mingomija chuli butu watu apele. Kuja upana walika ni wainene. Ambara mtu kuhikunji wa patanyo. Mtu wa kutumwe meno kamba karu kumaga kufapo. Pomo tibeja ni mawa kieta.
1: Nje po jitwa mbu mtu po nomo ratu wani. Kishimo taruwe maru kura kura. Maru kaenda nje nguno.
0: O ya si papa se empamicia muy tene como yo me tengo a acabarí. O simbumbashi cuando tundo mi tanda peri pehim, peri motocas, peri en ambi un gurarume. O que se ve, me mató una cosa, a ver, y cuando me cuete, tu todo lo que siente tu caende, tu hongo mi ando mi tanda tu curizo, movina pique pique noja. O mi tanda yo tu camo y no, ya tu camo tocas y no, ya tu camo y no pique pique en piro, pero. Pengine na mbona mimi sina washangaa nje twegu kutundu manyando twegu tundu vitalenda yetu twegu yalisa on the camino yapi ke tutana luminyo po tu konje kuliho ngo munyo waro kuenda kumulungu
3: ya uno kwepa nga mulo otima nje twende pamwe ya fosaru kuri ya famu ya pia nga mulo fabura tene vavu no shine shime ha ku me ha ku nyingira usha o Kwetu nga tuvadhi yeo, ni pala tuvadhi ungu nishini, ni tunamena nimba kathu, nimba rianga mwuni. Nga tuvadhi. Ishi imenye ngirusha kutunamena nga tuvadhi, njo o ni pala. Nga rinji tuwavadha uri, ishi. Nima ningire na uri.
1: Kako nje muna opo, nga beto nepitu pawezo nomura zongo, zi muna washi wakabalipo ushami, nga beto anike.
2: Kako nangi chinenu mwethano wanje, amembishari, za utukuno mutenya kukushaka, kuno shino shiwa oshoro oshomurari wetu, okukonjitha kukushishichitwa shie shiba the kondomba, chiri chiri mkonja na upapinu uparanga, umununo kono unguru shichitwa shie nukweno kwa kuyako rati, umuna kukusha, chiri chiri mtu ospana, chithe heri ungundini, apu ambara mtu ospana chithe heri, umina kukusha inamba yiko rati, kiana meretu po namba, matushua na uja ospana kuthamba kenda kumurungu, mathe tu kulichangitha, paja mundambo shimbila ospana umurongo tunado, mundambo netpa ospana ine tunado, matu yepo ospana dhontiti, no matha jine, maika raka na mayuyambo umengo, uja ospana kuthamba kenda kumurungu, kathe kunjitha uja ambara mtu dhiri changitha Amono moranji ongo de ouliri ohambo ndatu oimwe ombali oine ohambo umwe ondano ombali oine ombali komandero ouliri ohambo ndatu oimwe ombali oine ohambo umwe ondano ombali oine ombali komandero bahaji landuka bali odingino odingi kulambo
1: tenda tulekari kula mamundu wache landu mwe njiri ya ruka pro ouliri ohambo ndatu oimwe
2: ombali oine
1: Okay, ombaro ine. Ombaro ine hambu mondano, ombaro ine, ombari komandero.
2: Ombari komandero. Ambara mtu yemberanje thene ninga mele thana hako mdo mutanda. Ono nungumarisha, oshapumo ngurano matha mdo mutanda, opupenu uminga nduwe. Nangi sine.
1: Kwepa. Nje nguno po, tufako jikamu kunyungu.
0: Yeah.
1: Pukweka thene natu haniki.
0: Oh. Kambakarwe, ukungusha. O mirisha ngithiro manani uya piro nga. Ya kurama kwa sheri o mnongo itato na ime kwa kumuosha ama mbari no? Ya opo mungu mwede no na watu matu kwa tukaru kwao ya na mano upe onome nanjino hirimba kuinga umangu shuo umangu shuo ingi kumungu moto nuku warashi uma Kono mera, ouri hamu ndato ime, ahamu munda tu, ahamu ndato ine, onda no, omuyu, ombali. Ouri hamu ndato ime, ohambo mondatu ohamondatu oine ondano omuyombari anje wahakani kona warajume
1: kwepa
3: komunda mbo wo omatirombari iyo omunda wo omatirombari nepala mamunji valapo nomorani oone la omundatu oimwe ombari ohambo umwe mbari ondatu ombari ondano oine opo nomoranje mamunji valako matiro ombari nonetpal
1: yaugarukwapo otwanike
3: one la omundatu oimwe ombari ohambo umwe mbari ondatu ombari ondano oine mamunji valamo
1: kakokwepa cinenepo matumuhiriepo ninga ndu nombatathanene nocio andu mwapindukire andu mitanda kutya ngai ino mamukaumo nayo alive tatu mucitwambihere ovisembo kuhepo puoka kwenje
2: ndakijine mwithano anjarika no kambwembwe mbakeyao ciwananga citunji noho matieto kambwembwe ndakijinerwa tietu
1: kuhepa

0: kumukutifotulisha kwa hongiri ya kumunde kwa wala shavi we had nothing to lose teka duno shina ito atu kukira mwende ujavi eto kuvala po nondo putu yamba cheno mwisho bonus e hindo Canada peyeno mahingo Middle East e hirimwe o e hirimwe dindi ene no kuproduce apo dino kunguro maoli usho utumbe wawula mwini nafi e hindo Mexico utumbo Mexico o agriculture mo Mexico shwa toro wando batumbe tumbe mwuyo wando mpongo mtu wando hambo datu watubitho agriculture ope hindo America wando beri mwa banke chef usho wandumbo Shalumba o vandumbo bomba kukungira kushavi ove muna kushavi o shimbere po shamwe hore po manyando nga mwahe yeso kieto vandupamu uyo shitandi kwa mahingo kabina mbiso kukungira kushavi o shira shiriwe shataro shira shiriwe hore shira anda o vanjaru varava vautokurwa po vashiti po vashiti po vashiti injo ombe po ya o culture ya o shina ishiri muo veni o shovando usha kuwana anoho mina ndombo mai dipre ko ina dingi pege pege mina ko piru yeshi dim ko ekonomie hirao mai eruruka o te ko piru yeshi dim mari tno ko ndinga dare ko rupando ro bari yangi o vanu mavera ramo vanga ndando do fikirise do vanu dia no jolo hotela vanu boma ve consita boma ve dipre ko ino viki ula ndo mpepo njiri mo Europa o mpepo njiri mo mahingo kati ndi kutu chavi eri mo third world po western countries ko mahingo ogengeri ko ko utokero ya ujavi ombe ponjo kusha vanja rovarambe ovira ida ripeke peke gabe hama pa omega hidi na bishine tu muna mu Africa nuina no ka titinga ino bi tu muna mahingo Latin America machi muna do Colombia o ya mahingo na rumwe moka o Haiti o himbo muna bu ko wewa himbo ya rumwe moka muna kusha modu kusha o shira shirive shatarele vanja rovara worivo njo da banyu sio po dashiti ya o mahingo kumbata muna nga muisane kuwo shimbere oshina chisieta kwa ndupamu usho wa ndumbo mpepo njujiva doromba vya umano uupo kwa nja kumbro na isu watara ehore chumne tota repukatiko Fransa na Moroko erero waro munu shaparo vanja rubara no wo mahi wo vira vya roi muna bia piti lezo kwa munu vanja rubara vyo vara Canada mna ujarisho Canada mwaka yevali no vakanyeta mwa mo America mahingo makutasane wa America ya chatu munu vanja rubara wo vira chumuna wa Mexico o Mexico veni mabisana ya oshira isiro kushavi o vandumbo o manyando kuwo oshina isheto vandu pamuri ya kusha kamuna kavina mukavita ndipetekipi muisane wanje
1: namano nga ino kweba na elwe sangu ambana mbao penu china chima chihingiru nga ino njutu hongimewe nga utu pushu mundu onongo mo manyando mwenyando hiyo Amerika wapiro kakara toka thirandu akuki na kunyande horitare ndi maria umuru nyande kashinge yongo nambano petana ukaka kwa katariwa kakara tanga make isapi wapo shiri hivi nambizu kama mshimbiro matari roma wa nuimba walo mba mwino karato userandu kambura ya noo kikiwa na ikavena kukoto kanu hapo vaka tara vivi tare wa vivi ungula vinu imbo shimbire shara shandu mnyande ngwa ipo siya kumbundo vinavika na hapo po namba peri vinjo utu honge mundu watate uli jitu tuwa hiru vinana wa
0: ya mwisa ne wanje no honge wanje imjo mira di

Ove unanga mburo mokusha omwache waye wa kwatwa onyothe. Nu ove umumuna ovina ove umuna ovina mbi mwache waye ngo. Oshirwe yo okuri tirapo okuri nyengura. Okupanja romba ngo moskole po okungulitha obipurukithe. Omwache opo katiko dhombura muyunga ko mirongo ibali. O Namibia Discipline Bootcamp dhiri rokowe onganda jeri changitha ko shiveta omangete obandu muve no ngamburiro muyo wina ete twauta no meri changithiro mayo amathumiro oskole mo mwede mbwi uchambo tatu mo birongombi ocho mwithe ondangwa malala ocho donji na kakarara nuko banene po bakwate rishangife ko meri kutulithiro worutu on bootcamp ngeri ko mayo mirongo itatu ko mwede uchambo mbali po malala oshiwondo shiba chikara nurupa okudha modomburo mirongo ibali na imenga ko mirongo itatu na ndano ko jibithiro tonongo de kuani biko nelo hambo tatu imwe o hambo mbali omuyo ine ombali omuyo ombali oine ngunda eri lukuru nei odo himando do cerandu nambano mode bada ko pereza yo ke hinene ete tuno do hima indo do cerandu na inda de ungurithiwa okiarwa pehe odo indalox de ungurwa okudha mo churuma mariantala inda de chukwa oshodo hima da churuma Oyo ohima ombwa yene no kungulithiwa koma hi peke peke okudha koma hi mumuno upyonga koma hi mumuno utaradhu. Odo hima dhontengu dhekarorure nuwina odho mbupu okudha.

Omurari wengibifiro mbaranga otivi yo NBC nodara tiyo adhe dho NBC mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko pwambata thaneno yekopiro uyero shimbere rompuro mayovie varino mirongo vivari na hambo umwenji ove okaere orwadero mapitifiro uomurari wengibifiro mbaranga odhara tiyo dho NBC no TV eyubarihe Wina, matu nyingiro njefiro uja odhongo gora thaneno dhe tu dhe pweba payua madhe kara madhe thunu amobi kando kando menaro mapitifiro omana mwenyo korukwiko wa mahole weko piro uyero shimberendo aluhe, ondenga podhongo oisha bali kwinji helipo omurari wengibifiro ombaranga

0: ucho mwenye ngu oya sabala mapia kuma kapita kanyato cho falls number 9 anoho mwenye mwangu tono shuru mwenye mwangu hititha ya pothi petri kaya natuta kusharume mwuduthurumeke muhititha murunge vede pethume inoka mwancho mutino ngavi guri kodombanga ya rume hore no mapia rike muhepa mina kushakatito kana shuke nyanda no mutima ya kana shuke enda kumurungu ya pothi anje Oruguruari, hivi hivi mama kwa wakuto thotura dausha, mina mavi tanoka vish.
1: Apoka ino nae uinda kwenye ngai no tulipa mene. Apoka tu yeye porumu muna uliro mnyandu mweke na kungula na wakombano rupare shiri nonda lirete muma tutara na wando wengi. Pothi yangu na mkuto thotura mnyandu uli moru pare. Apoka ino mbaka kuto thotura eta kuye onjo ngamburi yomo mnyandu po. Nandi ma unkuru ngundi po mene la inde na lenda randa ndozo gamu rupare uli. Porumu eva kare.
0: Mbere mbia kwa njia mbia mnyandu wakuto thotura kangu uhamu po. Popombenja mbo erike pena muuka komba ndagwini pekara shiva no mberi mo computer matho kutau shomyendo ri wakava on ground ajite kipi ya pena mwagondo za kutu chodo sonal markinga munyande ngo shumuna munyande ge jori telemens ngo captain ayo yo belgium matu munu shaka kina kutuna ku shimbero pete kipi pothia oruvede rwe mwe sho mwe sho munu makamo ruvede ma machiti kushavi femben ruisa na rotri ya vyanyando shimbero shapu mabevanga ka shimotane horo mungu tho tutu moka munu sho munyande ngwi munde maunguru vingura matho kungura pothia dane ho uri dina moka munu
1: sho yabu tena uri me
0: kini na maungura uri kapiti ngala
1: ku wanu meri pula na sho munyande ngwi telemans nda kwapiti kina kukura kula na wanangwali anje ngwi na mata ku munda walo
0: na nda munu munyande ngwa manyanda o loka po manyanda mo number 6 unumiungura vivadi ushira shima shi ospina shima ya kuo mathu kuhito kubatira though defender ya machi tv ushima wiko murungu mathu kuhita no kubatira uka mungoto wanyane mwuna Kevin De Bruyne trosa dano ndoku ushima wika ujoke ndaku murungu
1: uja nangwali mbapo namba maorenga nangwali kabiri shino inaye tumbi ulirichere mkutu thoru tupu olethe wate shua ama po chavero chaka peno mundu warwe mwisha kumpenya wina no kuna ware ngumatalire kutha kumbanda pena ware mawetalire kekende nodongo dena ngwari shu muna shiva hamamba umuunu kanda shino katepa na mama maingiri kuna mkutu thoru tupu shoki alitha ushatanga nangena
0: munu mwahiti thoru vina mwamatu mbako mwumatwima nima yupurane kwa numatalire kutha kumbanda mwina shu munu matalire kumbanda mamu nuna wakushavi wanyande ni vahendama wanyande ni mavinyandere mwakatishi nini
1: Na mano Elvis amitiri mba ngapeshi treshi nga hino mnyandi unhe umosha andako mato kuro ndako mbando rupare kuthake hindo Belgium apurumu maka eto ndana ukiro mwingo manyandi ron Belgium na hindo Spain amato kuriro mnyandi unhe rukaku ngamba ulipehi nga hino mkutuza rutuma unjuye
0: Mina usha tenima turimo omo knockouta veri mo face up omo stage wa knockouta motiro kuku kupitiza manyandi rukuro chodo manyandi rumeka vai hamwa uthokunja wanyanda wanyandu hiri usho mido mino kuhambu umwe nao ya kuthamburu mwoto kutara pothino shimo pitithu wanyandu mwoto kutira mina usha hapo shimo yiku extra time po wanyandu mbashu wapitithu mbwa hititha mwa yiku kuhuyasha hapo wanyandu mama yike kuadira po hindi kashindu shipupu sho ya pothi anji mwota rende hore kuthamu 65 ambu ureo mido shithari mino kuhambu umwe na ndano mbo kutasha marika onja vish kushu kuthambu na puto kupahambu kutu kutakusha ponu kura tutu nemba na imba na imba ni meka ino mwopuru kutire mwuliti mino shabi mwopuru kutire mwuli ino nangathi rumo mwenyande weo muthemba waka iha mwanabano ya mwano wanyane waka ithuwa na weo mwenyane umahiti tharukuru ya rumo kakano ude umbo
1: na wale puzo kumuna na emino tuesha mirongo ambo ndatu mwenyande nguwa anda uli wali lera pinungunda pothi mkutu thurutu na wali hanyema munu kujangai nishwa iku yasha uno mundu kumata tere kasho Pumbo na matu kiyote yore na mwenye kore kuiko tuwache ya rukondro utengaru ya kuma andiro veri mwuru ya ndiro mathu yro romathu yro cha mwuru yro mwuru kutoka po mahinga kutoka kumbando rupare ospe na eno ngombe imwe shimbele cha ito ya mwenye ndengwi Fabian Lewis no nomore cha ambo ndatu ya mbelje maino shimbele shimu wina onjithenja tunoyo mwenye ndengwi Charles Catarelli.
0: Ya shambano shida sharo mithani. To shobata retu tare ra uro munu usha munyando rege na kene kena kungura kena kunyana. Hapo ngo mungu tso tutwara ro munyande ngo kushapshi. Ero mo shamanya ndo mwana ngo shimuna Jory Telemans. Ngoro captain na mwana manya na boko na kushosha rumwe era kidha o instruction ya doko ko mungu tso tutu po inde. Ya ko shuri mo iri mo pudo ko munu munyane muna kena kungura nuke na kupita ro mungu tso tutwa shawo nyando bebe kura mambo po hitamba po ka oruvede ndo ro mo thokunyandira mo thokudha mbo yamba. Uja uina imwe na mbitu kutarira na ambo takusho mbutu tutu eshi maka piti thanya ndewe maka piti thavi
1: uja eshi maka tutari ni matu munu yambamu nike na kutupuka uko ndomu ndabu na ngwali wapo viungula usho ukura kura kama mwondiviti ya ndo rupare
0: upo
1: handumu nyande uri wengu inata na ukauli
0: na navishi nene uri shambu wanyande basipi na menosho andu bafero kunyando shimbere o shiba nyande uro mitu hithaka romiro kuhambu mena hambu ndato kenda romiro kuhambadi ono mai frustrator rumabe kuti